0: botava ta saco, bo borde positabo kartona kina na Ecotec?
1: Si, verdad?
0: Kompolaga! Pesei mes, abo na kas, abo kompanya chikido ko, si bo ti un kantidad di karton, no kang sa bo kurpa. Bise ka no sa kina na planta, di jaluna pa jabierna, di 8 or pa 6 or, of jasabra, di 8 or pa 10 or, binde positabo karton ang ser ka no, no laga ng kumula bira mo chuhopi. Queda pendiente pa Ecotec su next location. Ecotec, sostenible, junto cubo.